0: Itan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
1: Ay, aba, pwede.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Asa naman itong akong sunoy diri? Ako para ba itong itari ilang Domingo? Kay Dunay Derbe? Naaramang yun to diri ba? Mag-uragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang sunoy diri. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kong kawatang sunoy diri. Kanang nanguhas akong sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Asa naman yun to akong sunoy ba? Kaysa may nanguhas akong sunoy. Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
1: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsamaw si mong manok! May pa'y mong manok no, nagikaon, kami wala! Usam na ito'y mong ikaon ganina! Mautoy mo ang manok! Nya, palag ka!
2: Darling, pagkalami, gini mo masabaw ang manok, darling, ay! Daan paligid yun ko, bantong nalami kayo! Ako gini ay sunoy ang imong isabuan! Lami at yun imong mulutong sinabaw ang manok, darling, ay! Mas kami itong ginaghanin mong kamunggay at yung sayote! Wala ko itari ng Domingo.
3: Mga DJs na makulit.
4: Hi, Kuya.
3: Tugtugang malupet.
4: Ang request ko ha.
3: And all the information you wanna get.
4: Samoar, you're all set.
3: Definitely more. Definitely more. Sa umaga.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan

0: Teklas, good morning.
1: Good morning, Sir Canor!
0: Kinsa sa inyo nakahibalo kung unsa ang minimize?
2: Sir Canor!
0: Oh, apyon.
2: Minimize?

0: balik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound? Kanugon, Tani, oh. Nami, Tani, kido. Ang suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: Ano ni man? Lens cleaner?
2: Abaw! Puwerte!

0: Tutok doon koan, mga bitun! Asin, itatao ko sa imo!
1: Pundudang! Dahil mo nga yung nadudugol yung naluknog mo. Bitun pa daw?
2: Ay, sorry. Dahil ko aram, luknog pala na gusto mo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isa kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Diri day?
2: Hala, kadang kayo!
3: Kusin ang TV diri, Brad!
4: Kanay kay bago ilang bidyukihan! Okay kay ne!
5: Sir, ano yan ang yung order? Tulo ka beer o isa ka lady strength?
3: Uy! Anong naamay yung lady strength? Kasi nag-order yung lady strength ba?
2: Sir, nag-order
3: lady strength? Kong order?
6: Oh, pera po na ko
2: ba? Na pera kong i-order ba?
6: Basig si Mangkanur!
2: Basig ikaw, Mangkanur!
4: Pusay ako! Paim naman ko yung lady strength, kalalaki ko! Ibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo!
3: Okay, bye, alis din na bay. Anong nagdala-dala mga gladys drink din mga aktor ni tanan, upat ka buk.
2: Upat ka buk? Okay,
3: alis din na isa ka beer.
5: Sige, sir, sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ka-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Ano kong inahan?
3: Dali, dirigang. Kandi, kayo musabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulong na ka, chika babes, o usa ka aktor.
3: Aktor? Oh, kinsa ba yung nag-order ng aktor? Na, kanima na kuha ako?
1: Bitaw!
3: Na, labaw na ko! Kanima na ko, di ba, gang?
1: Siyempre!
2: Mas labaw na ko, kani ako ako!
1: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basi si Mangkanur!
4: Usay ako, kaloko mo sa kuha? Lalaki ako order ron nga, lalaki mabog ko? Kaloko yun mo sa kuha ba? Kaloko yun mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Ibayutan mo sa kuha pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko yung kaskuha ba?
5: Sir!
3: Abay, pag-ausan na lang na, abay. Pag-ausan na lang na.
6: Kasinsya na ka, Mangkanur. Sige na, mag-joke na ta.
2: Oh, tara. I will survive mo na yun eh. Kasi may nagpilihan eh.
3: Nambutoy. Kanta bre ko, I will survive.
1: Uy, wala mi ana!
7: Na, wala dyan po nagpili.
4: Uy, wala po ka nag-order ng katahan na.
2: Oh, naana mo na yun. Mangkanur, ikaw nag-request na ni?
4: Usay ako. Padabay. Itugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta. Pakantahon ko ninyo, ana. Kalukugin mo skuwa ba? Kalukugin mo skuwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh, oh.

0: Mangkador, kapan mo magkaso chismis karon?
1: Na doon eh, pre. O sino chismis karon?
0: Nga doon na daw, bayot sa tong kampo.
1: Mao ba? Kisaman, kisaman.
0: Pakiso!
2: Sultiantak ka! Yeah!

0: kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kay manunaan nga pick-up line? Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-hunaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay!
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Jara, pagkasiksi. Uy, na mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, ang kasiksi, manani nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matayang akong darling, wanag yung hulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pangsave ko ni mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: At panamay, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugagtanaw ng mga sexy nga pictures din, ha? Banto grama bilar ka, unya inig ka bunta, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayanan ni tanawan ako darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwawa ng ilang ibang buhat. Na tanawan ng isa ay, na, nagtupis-tupis, murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yun darling. Oh, napaisa o, kimpi kay paa, pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, huwag ay pulos si mga bayanan ni kaya ilang mga pictures. Huwag ay pulos. Pang-irison ko ni tanan. Ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, huwag naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos, ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook. Arong ibaligyan ako ni pagkaugma. Arong dili na ka magsigig internet.
0: Dali, ayaw na lang. Maloy ka.
1: Matagam yung kakanor. Matagam yung kagiyangang ka. Maloy ka.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Abakal!
1: Ano? Ano si mo?
0: Ikaw ka mong asukar!
1: Wara? Wara asukar?
0: Asin, ikaw ka mo?
1: Lalo na asin, wara man asin.
0: Grabe man din eh. Tawyo, ikaw ka mo?
1: Wara man tawyo? Wara?
2: Anong klaseng tindahan ini?
0: Natanay pa ka mo magsara!
1: Maski kaya kandado, wara kami.
3: M.O.R. For Life.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tengkenur, mang harus gitu karun sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung bata, bright yun yung bata. O sa man nga subject na?
0: Cooking! Mang harus kong gamungay!
1: Dabay!
2: Salo-salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Nak, lakad de blanak. Kabalo ka nak. Nga nga, ito nga maid ne. Kapila ko sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad! What are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad. Speak in English.
0: Amin ko na sa English ang gitudloan ko. Amo nga maid. Pila ka bisis. Namoy, ano ko na sa anak ko, amo? Dalangit bla. Ah, amo na guru ay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid. So many times, you get it?
2: Ayabel, birthday!

0: Kabaluka dong, bisa gonsam bitaw dong di joko mahulog dong. Ngano man, kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong, mura na ko galutaw.
1: Ay! Ana!
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw fiesta.
4: More
5: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Biarap giburut kampuna pagay garap para pinoksot letram ay 24 ay biarap budat girap papam budat up duray na bingo
3: yes bingo oh, bingo
0: pinaw si bingo si Jimmy ano ba
4: kanor manguli na lang tabi kay gutom na kayo ba pwede ko kadaog kutoy na nitiyan ako
0: ma kumuli ka sayang kayo kamay ngantos lang na anam magyud na sa bingo, pag imuhang time, tanawar. O bingo lagi ka? Oh, kada sarambula, imuhan na na.
5: Letrang G, sa Sintay Uno.
3: Bingo!
6: Bingo, bingo, bingo!
4: Honor, hudyo ko ka na umbay na unta na niya.
0: Antos-antos lang, may antos lang lagi. Sarambula, imuhan na lagi na. Balikan lang tika, mag-rosiris ako para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darling na text na.
4: O sige, balik may dayon ha? Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pagsyog kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako na yung sunod baka daog ay. Ingon si kanon nga ulat ulan ako na ako na ni Bula karon.
5: What? Letrang B. Yes!
3: Yes! Bingo! Bingo! Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
0: Uy ma! Uya! Nakadaog ka ma! Usa na ba ni kao na ba nagbingo carding akong gangan?
4: Kanon, sigutom na ko mong sikit-kit na akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
0: Nagkurog-kurog na. Napas mo na na yung kanahan. Wala nang plasma sa zombie. Napas mo, tinulang bingo.
7: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pangcang ye micun.
1: Kegiatan serikat bos saling supply dan school supplies pegawai ke gamit sebelai.
0: Pangcang ye micun.
1: Madamu pilihan, imported, lokal, kan banget bagai sa kalawaka.
0: Pangcang ye micun.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Pangcang ye micun.
1: May mga balaklun na preska kag labas. Bukas, 24 oras.
2: Joy, kamakal ka ni Joy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Joy. Hindi pareha sa relasyon namon. Naging napamugnawan.
4: Lunch na very good.
5: Very good.
4: Mga hits sunod-sunod.
6: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Karol, karol, dili tagi o.
2: Usay pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diha. Diha mo agi ang kayo.
1: Pandamay.
3: Sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Sa M.O.R.
5: More sa tanghali!
3: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
5: My only radio.

0: Lagbok ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam mo ito yung tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Nangugat naman ang baso niya.
3: Siya'y nangugat. Ako pa. Kinaglagbak ko ni. Siya toon ko ni kay pabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na.
2: Dahil shot.
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha. Kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to. Para way sabi.
2: Pantig ka, brad. Abi ba na ko Mang Kanor, di ka mahadlo?
3: Di man ko parasimo nga iso. Madamay, nag-ring na akong cellphone. Mag-video call namin sa akong kasawa. Pag-hilo mo, haay mong saba.
5: Hello, Kanor. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Dot-dot mo na imong cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpabadlong na pagkadira, Kanor, ha?
3: Wala, darling, oy. Katulogon na lagi ko.
5: May
3: ngit-ngit at pita dali. At kay ngit-ngit. Oh, dala-darling, oh. Ginamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Nga huwa ka naglaag ha? Pantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kasto, brad.
2: Padayo na!
3: Shot! Kasi oras, Scorpio, nilaw na. Scorpio, ikaw ka lasitis buntag.
1: Kanor! Alas siti sa buntag, nag-iday kay balak mo ulit, no?
3: Mandamay, nakakuha asawa.
1: Nagtuog, agwala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Dali, diri!
3: Agay, dali! Pwede ko! Agay, matangkag akong dunggan!

0: Di yung kumadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yung ko ba?
1: Ana!

0: Grabe, amigo Magita. Ipasalig ko kani mo nga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
1: Tinuod ka man kanor? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram kanimo, pre.
1: Kini man kanor, pwede ka anako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Ako ipahuram kanimo. Time sa. Usa man imong gustong huramon?
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige, pre. Ako nang ihatag nimo. Pakapinang pa na ako nag-loan. Pagdaman, ang asawa.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Gumising ng maaga is good, pero matulog ulit is better.
1: Right.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon.

0: Good news para sa mga labandera. Yari na ang habon nga para sa inyo. Osbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Osbong Detergent Powder and Bar. Daw magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan ingredient, Osbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
2: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
4: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
2: Easy.
5: More dance.
2: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
2: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
2: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Right.
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na Hapon.
2: More sa Hapon.

0: Puti pa ang radyo. May M.O.R. Ikaw.
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Ay, may gwapag bisiksi naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mangka Norbaya, huwag yun ka na otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tikatong may aging adlaw na amang kay Kuyo driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong nakunot lang ang naong.
1: Ay, si Mangka Norbaya, unsa bagoy driver nga, ako aman tong bana. Imong kumpari, good. Si Boy Salto.
0: Ay, gabay.
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, mapsi! Bata mo balat no?
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, mapsi! Dugo balat ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, mapsi! Unod balat ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, mapsi! Ginupta mo pag-ani ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: Pangmaramihan.
4: Salga sa tugtugan.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: Sa
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Who go?
1: Who go?
0: Who go?
1: Who go?
0: Who go the more?
1: Who go the more?
2: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.
3: Who got that more?
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak na lifeguard. Kit adam na minsan ngay. At dati nalmers sang apulo da. Injak amo te aramidag.
2: Nye!
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Maride!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Pow! Puwerte!
2: Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar, kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.
2: Kabalo ka dong, akong kinabuhi dong, usa na lang yoy kulang dong ba? Unsa man, kanang ikaw.
3: Ay! Ana!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Oh, alam mo, magaling ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay noon. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo, oh, siyang pumatay noon.
2: Bah!
1: Abaw! Pwerte!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Oh, pare. Mapa talaga ka man?
1: Day, pare. Mapa talaga lamang.
0: Pag-una ko, mapa talaga ka.
2: Una yan naman sa dumang bungong.
3: Joke only!
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ano man ang problema mo, iho?
2: Dok, may problema ni Guru Dulunggan. Kudok mo muta ko nung differentials ni. Bisan utot, kudok ni nung kukabati.
1: Mugule. Ate, are. Irisitahan ta ka. M noon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
2: Dok, epektibo, gitudok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
1: Gile. So, butsilingon, nagtunog ng imo palamatin ang subong.
2: Hindi, dok, ha? Nagtunog na ako nutot!
3: Abaw! Puwerte!
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam nyo kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anibarsari.

0: 빵짱 예리촌.
1: 국내도 수리가도 살림 서플라이즈 스쿨 서플라이즈 반가운가 가밋 서플라이
0: 빵짱 예리촌.
1: 무너무 필요한 임포트 로컬 건강한 바다의 석가루와까
0: 빵짱 예리촌.
1: 바라사 단은 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국 각 바라사 베이비
0: 빵짱 예리촌.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Wither!
1: Yes, sir.
0: Ano man ang klaseng toothpick ini nito? Saro-saro ina sa nanganip, madali po kumari.
1: Aw, dahil ka po kayo tao, sir, magamit. Ikasana na kabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit, dahil man na napabari.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
2: Katahom sang ano, pre?
1: Katahom, gid, pare.
2: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang boot mo silingon?
1: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
3: Yeah! Abaw! Puwerte!
4: More music on my only radio. Now,
5: more sa gabi, Express.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Siya! Huwag kay puhangon niya pagkada!
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Huwag gituyo! Ganun ni Piyong kang kanahana ka. Ganun ni Piyong katanawa. Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Muhina. Kimahal ka na mo. Kihasal na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na!

0: Kinsa ang amahan na lang bang mata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Oo ba? Anak ni Mayor? Wama ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti dayon. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, diliang ay magulaan doon. Para si Bibi, magmali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Wapa ka ni Sulti. Ipasailo na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay mo bisita po ng aking kumpare ni Ray. Nanadyo kay kumpare nga Mayor.

0: iyo yaman daw ako kang photographer na iyan.
1: Nga ka, Mambi?
0: Kansarong al daw bagani, nagpakodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyok-uyokin mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga.
0: Pagkatapos ni iyo yaman ako tang na-develop, nagkukod-kod na ako kinyog.
2: M.O.R. For Life!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, napoy CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko anak. Pero CJ, o sa manang CJ? Mao ba nang ginatawag nga call girl?
0: Ah, dili Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Patamay.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Kabi. More sa Kabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Hoy lalaki, anong inatlok-tulok mo sakon? Natripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon, no?
2: Wala, miss, ah. Sabi ko, anay, gwapa ka. Hindi magali.
3: Abaw! Puwerte!
2: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang gwapa.

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3. Miss, ano kang taon mo?
1: Ang Inday bala?
0: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
1: Ang Inday bala ang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh

0: Ikaw dong ba? Samok yung kay ka ba? Sige lang kang katawa diya. Sige ka lang haha. Maglagot kay ko karon haha mapug ka ba? Hahalukan taka.
1: Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Hugot pa more!
2: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ay, hindi ako katulog ah. Pinapaminsar ko ang utang ko kay pare nga 2 milyon.
1: Ay sus, tawagan mo si pare eh. Hambalon mo siya nga, hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog.
2: Abay!

0: Ang sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mangkanor!
0: Why, Tot? Woo! Lahi na po niyong priority.
2: Siyempre, Mangkanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mangkanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Woo! Nila may kaila na amigo pa yung kayo, may. Pating galantihan ang tawana. Kanahan kayo kayo mag-inom, may. Libre na kainom, libre pag-in pulutan. Napos yung kayo kaagbay-agbay. Huwag din lang ka na. Pag usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna nakagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo jud ay kayo mo ni Sano, Mangkanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Wadyo ko kailan ang tawhana na. Kay Sarah gud may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, mugiro kayo. Hindi ko ganang masabay ginom kay lahi og trip. Di, gud may close ang tawhana na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kaila ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kaila ni Sano Chip O. Si Mangkanor.
0: O say kaila. Pataka dyan kong putunan. Pataka kang pasangil. Chip, wadyo kong kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil. Like, hindi may close, sana. Dabay muli na kong buhol.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ko, ya tay.
1: Ah, nakin ba akol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
0: Agali, tay, ari manimo.
1: Oh, nga gintampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
0: I love you too, tay.
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ang Chang Yimichon!
2: Kumpleto serigado, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Chang Yimichon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Chang Yimichon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
1: Ang Chang Yimichon!
2: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy! Choy! Choy pa bakla ko, Choy!
4: Ay, dahil pasensya lang dahil, sirado na kami!
3: Pati ba naman ikaw? Pag hindian mo ko!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: paminaw bitaw na ako dong kay dagat kadong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, uy. Nagkalawom. Ang gudang akong gugma diya kanimo. Ay, iya.
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dire sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good ni!
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo! Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya! Kay siya si
1: Mang Kanor! Sige, direta mo plaster o lingkod-lingkod.
3: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaning mabugnaw o mangit-ngit na dapit.
1: Siyempre baliling, para makarelax na dire. Mabitaw na nanaw tagsin eh.
3: Yun na pa, murag wala man siguro nila ni salida mong kanor.
1: Sige lang baliling, pagkauban ko nimo, mula mira ng salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
3: Hala mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa, parang kita ra may tao diri.
1: Bawo gani akong ituyo baliling para masulot ka. Para pabor ka isto o.
3: Ang kanor, gitog na ako ko ay.
1: Bawo ba? Andali diri. Bukutan di ka siya kong mainit na bukton. Dali agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
3: Sabaa po doon niya mga kanor, eh. Kisa man nag-igham dira.
1: Di man takakonsentrate, ani. Hoy, sabakay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
4: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
1: Panabay, akong asawa.
4: Gwapo kayong salida, kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagit kay kauban.
1: Ah, darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
4: Nagpakuyog day, ha? Pangkukot na mong duha, ha?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10-miler.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tub-tub mabaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon, kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: hindi ko.
1: Iling ito ba nga sa taas? May, sa top floor.
0: Manok,
2: hindi ko. Alam ka, ano?
0: Sa luwa na ba niya? Sa luwa na.
3: Eight. Magulat siling kayo. Eight is coming. Lahat po ng problema ay merong solusyon. Yan lamang po ang inyong kalalakanin. Huwag po kayong magpapakamatay.
4: Ned! Rina mo lamang! Walang signal sa baba! Hindi ako nakakasin! Mangakin ako!
5: Sisa nga rin ito sa ano?
1: Phoenix mo na si Libertad!
5: Oh, si Libertad!
4: Phoenix ko si Libertad! Oo, suwaking ka! Maluwas na!
6: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ning luto amo ang pansit, oh.
3: Sorry,
2: ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
4: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo, ah?
5: Hey, usay ako, ah, madam. Ikaw ako, ah.
2: Ikaw, yun, Mang Kanor. Jamming, yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imo ang gustong sudan?
5: Wako lang gustong sudan nun, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang laing customer, oh?
5: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imong lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-ana ba?
6: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor? Takani!
5: Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
6: Okay, taka! Binuhangi akong uyab, ha?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay kanang imong uyab. Kiwa pa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong tapik. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
6: Unsa man, di ka mo saw-saw?
5: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na ako ng sukang halang kayo, boss. Ay, katawa ka, boss, na dito. Tungaba po niya.
6: Makano, balik din eh!
5: Pumirot, halang na kay suka. Tapang!
7: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Love? Ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipanig kasang maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon. Kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Alam, amo na ginatawag sa asawa nga. In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Abaw! Puwente!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Kadung, kaoy kadung. Oh, ano man? Lami manggug katigbason i ana.
1: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. These

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: WMOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan taga lumapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Ah, toto? Sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deroy.
0: Ah, saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Bye.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Magpuyo, ragodiha ka, Nor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihinay ko ka mang tri... Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan daan. Bisa ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmagan na ka rin sa pag humote mo, darling, nanimaho mang alkampor na akong darling. Okay na, gapon. Ano ka na ko yung liog? Pag humote mo, darling, mabis-bisa na ganyan ako yutang gauga, darling. Ako si Masimaso niyang tiil. Ali, ikaliskis namang batiis na niyang akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Pero okay lang eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man day na, ba?
3: Daan palagi yun ko, nadyong kay pagnanasa sa kuwa ba? Niya,
2: Dili, ma, oy. Pauga nang gihikap, tika. Kaya gusto na kong haplasan, tika. Kaya hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dili, dayuno na lang nato niya.
2: Ma, ayaw, ma.
3: Dali.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ah, pre, sa wakas may napromote na yung isang trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, napromote na yung ko, pre.
1: Ah, amugali, napromote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gaya po, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw magod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Isu na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa ni ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni po-po-o ni Aron, di ko manakpan. Makabalos sa dyan ko ni mong silingan. Patindalo ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
3: Hoy, Kadot!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko ka pa? Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo nalang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papriso na ka!
2: Tingin mo na lang ang dami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gini, ay. Tabangan lang din ka, kumpadre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo na, o ga? Pinti, ikaw na ka. Adiya.
2: Ayaw. Agay. Pulong ko. Ha, ha.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Matay, pre. Hubog naman ta, pre.
1: Oh, kayo ngon man ka, hubog naman ka, Rol. Di po ko hubog, eh. Takara man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay, pre. Nang lakaw naman, eh, pre.
1: Tood man ka, Rol. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka, Rol.
0: Mayo, ani, pre. Hulataw na lang natin mo, hagi. Ang atong balay.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Bye,

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ikaw ba si Auntie? Ikaw na kasi Auntie ni tibok ng puso ko!
5: Hugot more!
6: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
8: Easy! Take it slow!
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando ni Apitaka Sengfrildo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlok sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlok, apas ko niyang gabi dito sa inyo, ah. Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuykuyog itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ka lang parang turo niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko din sa balay.
1: Sigurado ka? Kung naa ka din ha, pag-picture dabi nga naa ka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Mag-silpig ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita din mo, darling. Nara lagi ko din sa balay. Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisena na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag silpi, nagigakos ni mong ref. Karoon tayo ni Senda yun.
0: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, Senda. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo niya abot? Uy, ganing harami niyo nagpa-abot sa'yo mo, ha ba?
3: Bakag yan.
2: Sana!
6: Maprindag ang mga appliance, eh. Lukdo-lukdo malagi ka na.
2: Masa ba na, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
0: Sabo kaya kung asawa mo na ginala na kunay para na ako ibinin siya. Tabangi kong arsanin yun ay paulis sa balay, ha?

0: Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Bay, 5 seconds lang, bay.
3: Bay, absurd na ito ni bay.
2: Namang 2 points ang kalaban.
3: Saan mo na ito ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni.
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket. Sure, Jude, ha?
4: Let's go.
2: Oh, sige. Let's go.
4: 1, 2, 3,
2: 4. Oh, boys, timanin ito itong set play, ha? Timanin, Jude. Go, go.
5: Tisha, ikaw ang coach, bay.
2: Oh, ako lagi, Mang Kanor.
5: Nah. Sa mga imong set play gyud tanaw ko wa na pildi na mo ani pagkabanga gyud ni mga coach wa man kani konsultas ko ako coach ko kani adto mga varsity akong gipangkonsultan permanente champion ang among team igud anak ko kakuya mga coach nagpatudlo unta kanako
2: ama uba man Kanor kining sa ilo ako wa kining mo na maguto among naplano gud
5: wala di gyud mo kadaw ganay imong plano pildi na gyud mo
4: pasa bay gyud na kayo kwan bay
2: oh di mo
4: Set
2: lang one time! Shut!
4: Yes!
2: Shut! Yes! Yes! Champion na team! Champion na!
5: Congrats! Tama juga ito. Gisundog din mo ito kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, may. Galing kay kakay mo gisundog ang akong plano.
2: Mag-celebrate ito. Mag-inom ito, mga onda.
4: Yes!
5: Kana! Oh, samanta. Hindi mo sampaw ka. O, kapag pa ni hapon ba?
6: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
7: My only radio.
8: Ready, set, more!
9: My only radio.

0: Ambot gi ada, mo pila nga bayang gaya nga ka, itong git sa ako, itong git ko, hindi gilang po mo rin, nalang kuya.
1: Be? Uy, hala, nag-brown out! Girl, din ka na girl!
0: Ah, hi, ah, arigin ako sa tubang mo.
1: Ah, ara ka na gali? Tsak, togin mo yung gali sila dahil.

0: ikanoy, pag bumiragsakang ani seksa mo, lingawan mo na naakita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na aldaw.
0: O niya, Nem. Kumusta sa eksa mo?
1: Who you? Bakla!
3: M.O.R. For life!
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Bes, nungay ka na drama. Hindi ka maaking sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka?

0: Power sa soundtrack.
1: Power sa laugh track.
2: Power sa umaga.
3: Oh, yeah.
2: Power sa umaga.
4: Nakakaloka.
1: Power sa umaga.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Puslan man eh. May pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o?
0: Ha! Di suray ginahoy. Mura kong mamatay.
2: Anak!